0: Fatalo fatu sa moe lau fafong anga ile nei tai au. Ole aso mo mua le nei ole tausanga luas e fulu luas fulu male lima. Sa fa pena ona tato turi matai da matahino le nei tausanga. Alo ona ya sa moe le rei pati patuli wia. Va pena ona ma va va lua male sunga ya mau kene fale. A wā lava le au au ni neina. O tau le nei tai au. Ina ya fa pena ona longa puya li fo'i lo tau soi fua ma lo tau wola. Malau fa fonga anga fo i mesa tu tupu lo tu tupu ma la tu tupu ilo tato lau fonua i Samoa ia e mese Brisbane nei ave ande ave noe fa fela i fatalo fa tuai sunga i fa fia ngainga ma la tu falitua toto sina ma toto uli o le atu nuu tamali ma fai la unga falitua ma tau sile malo sile nuu le tupu langa tama ma teine tala vau fa fela i atu fa fitai um fai unta i teina mai lo tau soi fua ma sa manto wola o tato fela i ilu monu a ilo tua mota lua se fulu Luas full malalima nei tau sanga wa ama chaina. Ia o tita tonu sa fa penao na mana ia se lua celebration my mom last night and mom and dad. Ia mla inga atoa. Smoking. E mana ia lo fa afsidi. Atu na ama ile the celebration o ema lo fa lchua il ponpo.
1: Ia ma fa manui atu le tau sang fau I pa ia mal mamalu la tele o le atu nuu. Ma lore soifua, ma le langi ma, faftai mo le fafsidi lo fionga sambo le oi. Ia, o le turanga lea ua iai tatou. Ia oi, ia o le afa anu noa te taun tatou fia fia umi. Tatou fia fia uma. Ma le whanau. Fusia le nei tau sanga wa matalia le nei aso fau. I le alofa se ia o o lava I le fapapak.
0: Moni lofa.
1: Ia, e manatu e whapena fo I lau tausanga fo, ia po le fio fio fo I nga alo tuai o rovel polo lau fio fio po e fai lisi teimo le so.
0: Ia le, ia nga fwiti si le fia, ia fai ngo fia lava ono le, ole me olo whapena anu no fwa ia, fafsanga I tonu lava I tonu le, mata mata I fo I nga I fireworks fo ia, sa se mea lava I whapena fo I ona whano noa, ia ono le street amato.
1: Yeah.
0: Eo olo iwai te mio fireworks ale city of Brisbane. Ia yeah. Epo local mato street in Nye River Terrace.
1: Ia.
0: O le mea foi lale na e whengatai la vano to e alwese male male aso ana nafi. Ia. Se ia o mai lave le po ana po.
1: Ia.
0: Ia ne e fisi le maila pe no out. Ia e chile ia luta fao. Ia e fafitai fua mo se teimi. E faitau elau tu spa ia ana po. Mo ta talo ile e fafitai ala lusu fa. I feel like losing my limb. I tell you, smoking at a tallow my ille and it has full lua levaluang. Passilos full lua umalo de tallow. Lima minute now, like 5 to 12 and 5 minutes after 12 midnight. At a tallow levalna, say pay level water sang out its tallow. Better to lia lava since my time in now. Only Nila wanted a little Japanese or Sylvia.
1: Ia no a ueli maa sainte talo si tulu a poma afka uka kalo lawa ina ua ala mai pa ua reifo mai tai avu po le fa po le lima lwa vea ol ke mira ngau ke kua kuri foi roma uka kalo fa fitai le tua ua mfaio na uria mai ne ya so fau a ua ai ka kalo nge se fururua e le ka hari fa lwa vea a ke ua okwa malo kuma I vai wase kuro E atu tuanga nā Samoa amu ia tātou. Paks amu ia tātou mwhaim tātou lia maile aso fau aso mua mua. O Januari ai talo whae nai wōm a inga. Ma e ua le ma whae ona lia maile nei aso fau. Nā le wha mai se atu yon tāpō kalamba po le tātou tua. Ia ilatou fau I olo ufitia le apu sāi le nei aso fau na nei tau sanga.
0: Morning, love.
1: Fio, what's that, Molly?
0: Te lo, maafitai le saunanga smoking le neitai au. O le mana yol tūlanga le ua e tau. Ina ia tātou appreciating ai le soifua ma le hola le tātou te mau.
1: Iyo.
0: Wa le ua fitalai nei le tūlanga le o nisi fwe iwa fape nao na fai langi le fōlaunga wale au lia mele nei ya.
1: Iya.
0: Ia e fwe nisi o le naitu fwe shi wainga ya ma shi wainga ya ma nisi fwe o tātou woma ya masani. Wale au lia alu tātou au lia ma ya. So we have to appreciate everything in our life.
1: Sao li.
0: Tai le tua au lia mele nei tau sang. Pe le heis ple ale le heo se mea fwe le materialistic fi ne celebrator. Ia e mana tua mai e sirifia o taitai na mailau soifua I le nei tausanga fau ia o tatonu o le telefo yonisi safa pena o na asia atu ia ia fale mataanga ia po night club fo ia fale fifia ia le ngata fo na ia o le so ia o la ngata fo la ufa penananga ia chini ai ngai ile mata fanga si tulo ia fai la tu pub q ia mafata ele jamiti ia o hata la vai ia jamu fai fa pena on a celebrate ia le nato sanga fo
1: ia fa tano fa join matter proclama ia ia te o le nau mo mai tatu tau tua I mta fanga so se mta fanga lava o e maua mai ai fa tano fa tuai ia le matter tua le fio e samo le oi makin fale mo oe mantua va ai ia ofuta e le fana a ia oi nei te ifu ia ua mo mo kuira ui so soro mai kukupa pa kiu aro o rea ko kame kiu le ngi la ko afuka ngō o fufu I le o faula ioi ia ae o le fakatel me bisi luki ia po le fio vetu maname lo fio sambo le oi
0: au te manatu o le pese na misi luki o le na moli manao ma inisi fo la uso e fapena on tatu mo ilantou o le pese la misi luki fapena on tatu ina mo le uso ya Tom Cruise e lama no fa inga ma le faletua ya tiuche fapelo uso ya famuina Paulo Falenico si ase tu fo ina inala le fio ya se Yuli Chan Ko ya me se fo I le tua fina ya seta li sala ya me se fo I po namu mo faletua man no falo ya ma le male us male fionga ya funtisi nave ya fa perfo su sana ya me se foi le fionga ya le malu tonga tasi ape na Logan City o le pese nemi shiluki o sa uni uni fa fifia mo tau tai o le
1: fatalo fatu fatu mo tu ya fa le funny ne regret ile ne as for as lulu as mo mo o yanwan ito

0: Yo, Samuel, the sugar malile da, the sugar ya Michael, Michael, mama ya malana pesele na box. Lo fio Samuel, yo ifa mayo le vanga o kama ala fuo siwa malu si fai Jenny, ma Mary, ma Susan.
1: Yela na smoking ole tulanga ya na fai lava o chama eva. Elim fai na siwa na si chama. Ai fai lava pena no atu Jenny. Yeah, Jennifer, yeah, Maloretta, Malawanga, Nam Siva Sivatu. Yeah, old man, I yell tafau. Ah, our Friday, I tafa fau, I ate him and now that is Siva. I'm playing with your Siva, I smoke.
0: Oh, you're too long, na, the other one, Magin, Wakuda, Singavang. Ah, old man, I love our Vanga Kama. Ya o ye fu ima se fili umi ah ya o le nga e se fu dal ko va ken
1: ke lo smoke te masan tsolo fili na
0: a
1: e te fitau ila va nga ya mai na sa le ufi ma ah le ntu jo vili mai da bu kla mila jo nfo o la va nga la na cha una fisi de le fa me o la cha o le queen o la se ah mala malamba le ila va nga na
0: Ya ole tulanga na afaye ole na watapena pax la tatu tu ya solar ka ko vakin tapena ngo se papa ki u fu de le fe mal lo makwa o ye ngalo so sos ole osta sos ole sisem sos ole o la mole ma sosi we mak mak fa ngole recipe fo lo so papa ki u lo fe timni kasi ar fan ko ko la lodika fango coco cola makuria kakiki no papa ki gasola ole avele suka avele suka enga enga avele yang yang sen ah avele papa ki ule fayer au fiki da maka makai ainga sho ko ru christmas so le reme ngama sushi ngor sa sa fango cola ru di kam ko le funa suba di ol suka le mele ki pi ingi vai mo ama mit foye Lulu and my pepper. Oh, your pills if I can kick the glass. Oh, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: no, no, no, no, no, no,
0: no,
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: no,
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aing or dance or community in Brisbane there yeah like the picture Jamie there
0: yeah
1: or life help cute Jamie there yeah or la no no for my life pine for yeah yeah lo ma chom cho ina ma lo ma chu alenga lu lu ya chu au manga le fingale ah or barbecue I elo chi chilo ma la va yang la fa pine ele lo wa ma chana ai tama ye for barbecue por me yo ai por me la to that's from trying to va na
0: ele or chu langa ya Ele mo fia fu ile le papa ki wa vela o ko so o ha. Ya un mer ka ser ko fu e lo ai e po ko ki ki po wa ve. Al me vola lo wa sa lu ka ma fa sa o ha. Yo e ti lu le si se nga lo ka ngo me ni ti sa mi te mi nei. I le fan ko ko na pa fe vu nga ki o se ap ko ko la. Ya ko le o sa lu ka ma wa tinta wo sa lu pe se au vi so nga. Wa sweet tinta la ile me.
1: Ia fa pena fo yo na fam na tua tu ba angal tan tu lecio ia fa fa pena na nga il mata fanga ni yaso ia tau tu na fa pena na fa fa mali lo sa ia fa pena fo na cha pena ia ni ni ofu fo ia ma fa na fana ele nga tu fo ile yo ni ofu cha ele ia ele nga tu fo ile o ni fa malu o ni fa le ia fo ia fa pena na ono na lecio va va ia tu ia ele nga tu le ma lo sio mungala ia fa pena fo na ia se taimi ini ti mu ya se sau se tai mi ona
0: mo tata la
1: ona ona tu watu le ya smoking wa e pe yo le melna le bo le late le smoking le final talo na tu tau ona e halu fa ya na research for ye na sau lo le ya fa pe na ona ona longo pui pui ali ya tulo tu pa ye mo lo tu mamalu ina ye fa pe na no tu ta pe na ale na tu foi le ola foi foi wa
0: iyo Ya, but food for day. Orang orang pernah muntah maya day tu le tapu kelamir Christmas. Aso dulu le cunya. Fata tu new members. Remai wong fia fia naiti nama naiti mama cunya. Ile live aku for tapu kelamir ile aso Christmas. Aso dulu le nama wai. Ya, oleh tu lah fikir na fi fu, kalau fatu itu saya kiko, kalau kiko le il pampich le i kokos.
1: Eh, yo coba yo tu ini fi ala fikir na pampich na. Ya, walau ni mel le pampich na pampich na i kokos ada smoke. Ipe yo na, yo na lau fikir nuafah mau rumah fui. Eh, curai na mau mevai. Eh, kiri ale le ya lau ai mai lalu ingai yo ngalau fikir nuafah fui le dia.
0: Iya.
1: Aile ngaca fikir na. Ya, if I've taken up a calamity, I saw no Christmas. You are half only 2 years out with that. I told you. Put out my friend Tapocalam, yeah.
0: Or 2 long,
1: my way is Tapocalam, yeah. If you're cool enough, last man could put near some for you, eh?
0: Only 2 long, five tight. Oh, no, I'll take a long tire. Oh, my father number one, yeah. Well, monsieur, I got ya, my fan of you, or a Bundaberg. If it to Tula, a kit, I might have put a shopping at Bundaberg. I quail, I do like to see do I to that. Yo, ole tulang na Maria ya, tata no fui de fan. Ah, oyo fatu no fuk tuangali usotina si tolu. Ala moko mai fuma im banco coupe e fatu wendi fasu eka.
1: Eh,
0: ile tonga vao. Ai leo e fain ko risoti o fiki.
1: Eh,
0: ole wa kupara langi faila ko risoti ma kaka ekta America fa kausi ku o fiki. Ariku ke mai vesko cooper ko gavao. So le mai. Excuse me, Makeni. This is not the bush, this is the farm. So le ikale la antes yo ko ru pa fa ko le wa invest na ko per ko gava ya me ale all like pe yo le e abre le ko yo wala yo ko ai fo le va o se ko ro ru ku tu mala fi mal la lo maua ma fa nga lo ya wala e a ro u mo le ka o wala fa pi ko yo so fa ru yo me fa nga vai ka mai fa la ko four wheel drive. I would have a couple of family van. Come on, Pele, Pevano, good power, the power wooded, the power wooded, oh, surely.
1: You know, smoking with that wolf for the two Nayawal. Yeah, only Pumonia, or your chile matanana.
0: Eh,
1: too long a bull condition, eh, a wall and melee. You know, you see the field lay out to sell my two ayale pot.
0: Eh,
1: smoking, I'll wish it passing my appeal, told itau nu ole moe ainga tuaya le patele yang o wa
0: e las sa
1: e yo melalna ele mfa ya no matana na fo ile le tu ngana ya wa yem le si me fo le tu fitel no to wa wa mo to tau ni lo ma fo fo lo fo tu a wa se lo fo tu o se ole ole tai mane mai nai inai fiti ya is a diamond
0: se ku se ku kai kai la ku kai kai la I don't fucking know who
1: must yeah ala na fetch fa pela ta la na uche mana chule na macha na complain cha macha macha alo ye mono cho million cha la auto cho vai chime le in ele in cha cho million no wa lo wa ngalo no fa chu ya cho e chu la ngana la no che mana chule chime na ve cho a we wa bu china hin sto ino alen ma sa ale fu alen I will don't know wa fa cho au yang fa penana avito avoi overseas ya le fa nalo tsou avfiti
0: alfiti
1: pacifica o fa penala o inala le na mawai lo maname ala lo fa tu fa pena fa fefela na tano kam bele milion dala ile dai manele na mawa mai fiti. How can you compare $1 million to a diamond that you found in Fiji?
0: Five times a mole oi ya ole tulanga ia ye fa mai si o silia kula kahalu pia apia fule le ua fule apisi ungari imisa so fapea lia kala lko maalo apia lko maalo e fi le mua e fi e misa fafing fapea maile lia kala sko se silia kula kahalu fapupui kakien fungo eliki ngana kautu ya wale mele wasa ole kala vode fai maisi afai kua wasalo mle tinai lunga alu ese alu on mele ka sa fa dise fo ka ka ada bu na kul ka ba ka so ka ka o ka ni rola po fer sa o de ve mai ai do ki si si ai ma ro ka ko no ma lo si si o wa ni fa se upu a ko ku ri le ka dia o ia ka dia no fa ku nga ngai ki nga ka ma ai lo se se ya savari ese yo me fue la le de vous savoir ese a lo vous fondo guarca vale la causa que al me da de uso no el fútbol por eso amo ya
1: que lo di smoking o le man yo lo echa el nombre mucha puna este echa el nombre mucha puna a la soy soy una la boría fa lo loco me va pela boría
0: ca
1: huele me va pela me lo fa me lo fa lo angala fe
0: que vos a me la boría ya ca
1: Det var færre, at du smukker en lille mæle af tupultaj, den er tupultaj, og den er jeg. Af en af istu langer fra benene af tupultaj. Jeg tager noget fra benene af fusi mamma, jeg med fai, sorry mamma.
0: Fusi tøj med tamat.
1: Fusi tøj med tamat. Ja, mamma lader lidt tøj, fai jeg nam.
0: Og det er for at gøre lige mig, jeg kan komme om Mr. T. For mig Mr. T, og hun er det så unge fai. Ai ka lia ia re ngā mana mea ua ua avatu lea tua ia tioi ua te tiro tiro fua re mana mea risi mani pisa ka lia ma sapsapai wai o kausaka fure mea nge ke ua wai mai ia ia senta linka wai koe kua kua kua suese me ke ngofu
2: Welcome back to First Bowso. I'm Mr. T. A fio mai ma tala a mai ma su mai ili matango fio se o nuo solo solo
3: My name is Asuelu. I'm coming.

0: nằm bu wa lesi e kalesi a
1: e e
0: e o no wa le la fa vai la va hendu hendu de a ai vo la lesi ka ka go ya Martin Lufa a le vo ga de vie fi lo e kalesi le bo pe de vie fi ka si engelan le ga la ko so ke a le le ma vo ma le lotu le protestant a e sa ile upu o le resultite protest a Mae ma tua e le mana ala i pia e fafarsana i. Umalo agi grei, lotu protestant, o le lotu pauesi, o le lotu e fakasa a pia. Sau rokau i le katoliko i muliwai, ia, metotisi. Sa ngaka mai ngā lotu sai le main road, e tau o le beach road. O le ala wou falo, wa ye le si farsana i o la wale turi manu o mulinu. Lesi e fakasana i nai bulinu. O lea fwela wei ma le lotu le o le worship center le wei isong. Ia fwoni ga mai o le botele tato lotu. Ai pe o le maule na le vaifu au. Tu uia la ia tangata na wa sala wa tapena. Mafuanga na leina na le fio fio. Ai fwe mai o loksa moi wa kele ke mingi. Mafu mai ele maga ole se koi lalo ele maga ovo ele si ai o que vai acontecer lá mo o uma coisa de cupê ale a sadia onga kuse vai lalo ele si anis a pia a si de cupê sa uma onga ela ama de vez ela vai vou dar o efeito sa uma onga
1: não é sa um novo smoking na ele wala le le main road le na yapia le chele for sana wala for sa fo wen wala shi ta
0: ya
1: wala to fa yatu so fam chala ole ha chale na wo ma chu wa kirsian no al to mo so le yapia so le mena le to fa so fam chala ole chu positive na lo chi fista no chu ya
0: o tu la na
1: kirsian no tanga chol chou jo no
0: ole tu la na fa ta I lese me fangu fi e fo di kafu fo inga mai o a mi o faa di e fo I ale ngu. I amatou li e fo. E no fo tangata nuk. A he tangata fo yo tau a inga mai mai nuk tu o le go fo a onga I. I o kamara nga o le nga. Le sapi sa tau wa di e ili nuk. O no la fo e fi o o la tau wa pia sole. Kamai o kiri wa a I in mere ma ye. Ba uri maku parlai
1: ora te faccio fam talanga smoking vuol dire memanga cholule nai mari fai nai nai sa vuole mele le moto sto ino to fila qua e va ti chilo nai e va o ngata ya tuna i o ya sa o mana lo fisho leo leo ya sia nai atu le tfunga ya sa o mele ya o ya mala vanga fo le ai sta ma o tim kehio e fa so so le sta ma po ne semo a vuol to vai pace ma to lo fa ta sia mai na
0: Ole macho au e mate so fale a masitasio wo ma mai le sa fa ya ngori investe follow wireless te ya maki kwa oila masa uni ma le avaga na chua le fanu tan vu de ya ba ma matu mla ngo tru ya o ya ka ka ngi fo ya masta ya wa o tanga tanga spainga ya ka ko mea onga ya ira ya ka ba lu minska ngi ka mo a tulupe a po un semo ya or kalanga masta folo pe a masen na fa bo maila na ofal to toli ya palmieto fila we pule onga o le onga fo le o masaho le o malo le sai savai I've seen the death of Philippe, Fear and Totonia, my Tolsu de Mafi. For my Lola, yeah, Tolsu de Mafi, I would take me all the Valuiva. Ah, Rapena. For my telephone. Again, I could call your local Marie, young factory, your Scar, when you see the Coco Giri came in Mega Wow.
1: Or not to pet Tolsu de Mafi, not I miss smoking much while.
0: Ya, todo surdi mafi al termina e faz um afeira do Tony Falbonga só da Rosini. Está outro lá já furou a casa do meu mãe. E fio lá o ano, e faz um afeira ele tá chá. A mãe, Ale menang ofa maya o sa ora lau de aku hari o du mo sa bala si ka ka ring whisky ni ko fa ko ring whisky ni e mai ko ko ni ni ngal ko su ni mafet
1: yes na fo you so wa lu na so lu na tau tu al dan tu university sa
0: sa de le sa de
1: sa fa penana fa ulu lu ai le ma tau po le matematika po le maths
0: chile na na
1: ya tu tu nu e tu chile ani si ja tu sa fa penana o ngai si si so ai Asi ni chufa no no ai sa fa pena na mo tu si va ve la vole soifu ya.
0: Maliu talvo.
1: A strain.
0: Maliu talvo ya le sunga ya follow. Ah, iwa maliu fo ele matai se tu lo va fong tato tu no.
1: Ya le ngata fo ele sa smoking ole na mo mai. Ma vai tau atu fo ilunga ile. Ile tato social media fo ya fa pena fo na ya fa ile. Ya me fo le award night so the people of the year. Is tono Samoa. Ia sa fa pena ila ona ona fitfilia fo ia le le fionga ile epikopo ya Moses Tui ia le ngata fo ile ia Moses was a sweet it's a life is winger olona fa pena ona tofio ia fa pena ona pulea le lotu kakolito tono Samoa talu ona se ei mai
0: tatu baba
1: ai le fango fee is a really easy to approach this guy eh ele ngatai lea I ewa faingo fie me uma I le vava ai fo tono le kalesia ono e ui lava o se to finga ma o lunga I te tono le o le kalesia ai fa pena ona vai tanga tai fa pena ona le fionga le kop e sau gai lalo levo ma ma tanga tai ta mai ti ma he know how to adjust himself in every level ah o se fanga ni tau tai ai pole merna pe bo fi fi ai tanga tai le le kop o ko te fa tu e te mina nei nei tai ina fo ma vai o tanga ti nei tai ina e se pa u ma ma lo nei tai ina ah ali te mina nei wo se e mai mo se se tu to fi ah as I said is a person that know how to adjust himself to every level in if I go fear tangata on approach ngaya or if you tatu sui le tele lo pola so fina ngalo out the tatu sui ya mese foi si ole samo airways ya hafa wo fatatieru ya la bena foi sa fit filia ya le ngata foi le ya ole le lau lau afono le tatu ava malosi for the board of the
0: say the total of Ailima
1: Mele le pora to hale la va malo si samo sa pena fo na na fit filia la to people of the year on o le la to on o le la to fa ungole na fa ifa pena na ve se na inisi o a malo si sa fa to win is
0: over proof over malo si
1: over malo si sa fa pena la fa pe le pasia mele sports ia fa pena la ia le na ve se na mele na pe na tele fa la ve la ve tele na tu pu mai fa nu ifa nu vo ia pre mix drinks ian fa to samo le vitamina people of the year. Otelo mummy people of my people of the year. Ah.
0: Oh, I don't know what the people of the year.
1: Ole Moses Tui.
0: Oh, you and Bowle.
1: Ah. Oh,
0: so.
1: Yeah, Mr. Foy, yeah, for Fatatio, yeah, Mr. Foy, the Vangley tone of the poor del Tato Lica. Is that?
0: Oh. Oi ole wa mala na le mo wala to fa long o tanga tol ne to sanga le tunu
1: a o fo ni ngalo ya cha cho cha cho fa pe na we have to acknowledge fo le o nanga a mapu fa ngale le
0: ia e
1: te lo smoking la util tilo mala u va va ai le nei a o nanga ia na e te lo po se le lo cha cho wa tunu ne ya o nanga o lo fa pe na no cha si ai nisi o te a ma tu o cha cho wa tunu
0: o le fa ti la cho ai ngen tex
1: muni love I tell to have I thought the tunnel or the name of one, ele fuotasi na or tangata kakolito poli Catholic tangata lolotu to lay a lot of yai maso sa moa of a pena onam na mirne onanga. If a pena na offer to a mapu fangalele, or the life a pena, we have to acknowledge their service, and I owe Japosal on Alue, my lato umalavolo on Alue, the Neva team. I then a tail there. Smoking, let's see for it to our Nanga out of fear, all of a yay, all our Nanga little manga. All little manga, was our Nanga fold our Nanga near to manga. Tell her that Nate Lucilla fear near Nanga. Was in near Nanga Mahofi. Oh no, male now to chop with your tunnel tattoo what you know. A pay ole pullele umma. E to pull on a lalo vaoal tattoo what you know. On a penalea. ona fa me ye tuai ma fa pena ona tuai tuai tu tu no le nei au nanga mo le lato pui pui a for their safety. Ela e fa pena e foi ona fi fi nei taiao e fa pena mo le amatei no nei tau sanga ia ole to manga.
0: Leva malo fa malo person o le tatai me ole mai tau atu le utu e suta si minute o natali o sumarilua. I ona nafi ka fi fi e mua ko manga ia le awari I karavou ia. Unga fama faula ura ka meke lima tau sangolesi a ono tau sangolesi a wa koko koko ka pa. O kere lo po se maruanga po se ka pa. O kore ka meke e miki. Ya kao siya pia feiro le aisa. Wa koko ka meke e miki. Wa miki miki le ka meke e makorifo le na kiki ka meke le mfangi ngofo foro le asu. Fine that is so much, so much, a puka, sorry. Cafe, outside moi. May I let you book a loafy? I do a qualify me call him cooker. Cafe, sorry, I lay metal alo tot. Facua fa pelima causang or risk on a kiki or not a carolina for no. Abu faulo ula la wadi ia peha se maruanga ma le lusi sika leki lua kume ega inga fule le pa a pispep ka ai abu faulo sole kausia lava ia o ileo leo I kwa su e fule video lea ia afela uli e fatpipu leanga kelengi meu fai
1: ia uche manatu aibu chilo chilo el dato cyber security el dato watunu le visa leo leo ilea tulanga ina ye fapena ona ona Oh, my name is China. If I've been
0: there, I've been here. Oh, Inga, I've been
1: accountable for the action.
0: I like Kawako, what if I tell you my ear, le fionga, le tiacono, to my kilmete, tali. Yet Malala, Pisselle, Machin Fatua, ya Messele, no for Halo, you were for Fatmana Venian, a tuotina, ya Kilini, ya lame fire, Nangalo, the Nefa Ili, Matangofi, the Lale Penina, Samoa, live. Pese, fai mai nao le tu la vantat, sa o le vaks.
1: Mana yau pol pese.
2: Ika la kalava sa amor to au na le neo Dr. Tua, o lo tau faa fonga pe le tau tua, a lo 4EB 98.1 FM, si ufa fonga o sa amor I Brisbane.

0: sous format lunar, c'est sous The Late Funny Puleo. Il en a pissé le nain, il en a mis en a mis, le tamata samo, oh, lita. Tu l'as bêta de temio le ou à l'eau minute, ou à t'aider, tu l'as assez foulou ou malélua. Pax, ou te voyais tu, pisaille, oi oi, nous quoi l'offama, paille, ou metta ou à tu, il est né, ah ouli, il est ferraille, il faut ma malle, t'es dans le tâteau, tu nous, ou t'en m'offres t'en, hein.
1: Eh, ma tau chia le, wa ano ilo ina le tainel pese smoke.
0: Eh, eh,
1: wa fa pena ona tau waso mai fe, wa vai atu atu tu mon neolo chino.
0: Eh,
1: eh, eh. Ese fo ila ngona mama natu e fatu pulia I upo na I pese a. Ui an tato dele mama lama e upo le pese a, wale upo fatonga. Ai ese fo ile, wala vale pite fa pena ona mori mai le fe a wa.
0: Eh.
1: Tono danjo lotu.
0: For my Makua who licked a Yahilanile, a purple Samisamo.
1: But I'll have to be to former Miss Samoa. And was also representing Samuel Miss Clopo.
0: Clopo,
1: and she was due to the Miss Universe.
0: Yeah.
1: And we have to acknowledge that's a great achievement, Ilani. Congratulations.
0: Makaukia,
1: Makaukia, and welcome back to Brisbane.
0: I love to let for a Tina Messi and Kakamo Ninja.
1: I love to let ya eater. Yeah, I show Tina, Yalena for Ilea, or you say Ninja La Lovillan Killing. Luang Alwenga, Maluta Chinga, Sava Pena, on a support side, Tato Miss Samoa, Awaya to Oia, Ile Tamil Tavanga, Miss Clopo, Malay Universe.
0: And this is my fango fear. For my wife, for tosa fo, we love to Uber or the Lala Kudna. But when my daughter to two and Mrs. Sugar for Fingin, I tell you, I'm a party frost. Basin for 2 years, Isseman, no foil of at a low fatu. To mom two early, Fionga, ya, Robati, Jugun, ya, Mrs. Scousole, Tom Trace and Nelly, Kelly Chong Ni. Yeah, well, all I love for all the people who are good now. So, yeah, Kelly Chong Ni, and Mrs. Mustang or Fanga Uma. Fatalu fatuai I won pa angor dato di tio jamma tuai ele se se yeti colisi sanelli fiori a sala che mette tito sugar ya pitelo filippo si avo ya eri perira ma lo brother fatalu fatu ya misi ya misi ya viliamu macfo yo misi la tu umma sao tawine dato colisi sanelli in ala usek yal melo we dadu au
1: ina ua ina smoking
0: ya le kolisi sanele yo e ira tele nisi vainga le lei pe ona tanu watu ya le aki kopo le fionga ya patele mosese ya pe ona yei famulianga foi ya pe anala fio swandi le kalesi kongi ngai fa ya au yo e il vainga le na mbubwa kwa la neise tasi ya o Paul Kalamafu I lunga o le upenga ta failang. O le fingitayo na ilua le mea moni man me pepelo. Iyo. Ma I ili aso na maua maua tutuwa I pepelo I a Paul Lai. A lie and truth. Maua tutuwa I lava I pepelo I a mea mo. Iyo lata la e wako ka elele waitafe. Stasio waitafe tutono Britannia. Solo pipelo la lo le vai fo le le vala au mai me moni ye po chuf o ka se ma ngi yo maru ru le vai punga me kaka ele o chuf la ma kwa le fi fi ya pipelo e so se me la vai ye pipelo ma kwa mo I ingi ma kon me moni o le ale vala au mai la va pipelo le vota ele ne la lo le vai taf Ala su ela va e chuf se awala. Fia o ela lo o matango le vai pe mo I pepelo. E vai a tua pepelo. Ele opunga mai me moni ola e kamilo milo mai me moni su ava se ala awala voide. E o mai la lo I. Koe vala o mai pepelo. Me moni. Se o vap ke punga me ngala kinga inga solo ngala ayo e vau fefe ma ke wau ufo se ngaka e de punga mai la lo. Number one, I want to say, I'm a money for truth. But I'm not going to say, I'm not going to say, I'm a money. Anga ulo, au ke punga mai nungai o.
1: E
0: sa o le pepele o maanga, yo le vai maruru, punga lo me moni le vai ya. Alwa kulele ya me moni ta chalala na iya so solo malanga miki ya fude nga fai. E punga ko lo ilalo, a saura ko ilunga pepele kui ofo a me moni. O me tono na le tatu tari tono ya pepele o temine. O na lo wala e ila e ya le me moni. Aole mea moni, wale mfaintu wa sao, mfaintu wa sao, ana fo elu wa sao pipelo mafaimaya na la ea, la la wale ila ea mea moni. Pe matauli efu pipelo re tau ufi ufia. Ea lua, pe alponsa, pe alche noa zetu do, ea lua. O mea moni, ele mafaiyo na so on halu. E fanya tafu iyo na mau wale mea moni. Na te iloa, ai pe ole wika nala waka. Ole angale punga kua mea moni na lore vai e wai o kunga ia pepeno. Ne e mua sako hao ia mea moni siri rana usola. Ai pe e se wane mana ia ole tala, masalo aia na faifuli inga ngana peo tandia. E pe tau mana ia tu, au te iloa le utau malamala malatu nu ule wengi ole se senga. Ole mea moni mali mea pepeno. Or maybe pele mwa so what it's a dear la langi atua I only memon sha sha mo to tell la to wo if am sinunga to tell all to so engole memon ni ole not fanua pax but what call us also wo my america kia ile no futane fanua ala tanona ya no mat la matua ole o bifa ko fam sinunga Mbobot tinale sa tiga ina tutongi kuzo fanua ne. Na faya ilo nudungo fanua. Fatupe meva pena. Ole le leila ole ole tolua ole uso matua. Wai makuwa le ili mbobo Amerika. Tulo yon fanua le uso le titi malon tolua. Mbafai faya mene. Sola kwa ima le uso la kikia ili tolua. Le ala fa maoni ili tolua. Ito tongi ya nonga tupe e fia afe e na faili fale me umu. Alfa no no. Ola ta otoina ila matua i. Mai mau mai voisi auso, mai voisi a mea. Oloa cha i a fasino manga, fanua i nofutan. Ia leo koi haku ngevi koi manga o fanua. Pe tuli esel nofutan. Ia la umalo nofutan ele. Famusino. Ale to tongi na atu le fia afe ma afe o tupe a novu tane le za kokongi tau faa ma wanda otu tau ave fa tupe. Pe te yane ola tamai o novu tane ma fai aichia e kongi e le fanua. A ole wale wan soso le Amerika le uso. Nga lala ome fam sinonga, wau ma, kapot. Manu malo, ma mai, mai vai ya, avanua le au maua.
1: Se eu ngā hunga fuu, nei ngā keisa, nei ngā keisa whana le e le whaingo fia fuu, ia. Whaftai fuu e wha masino ngā tirtila i tū uma, ia. Ui la taulawa i eile, le ata mai, ma le poto ma le tō mai e wha pēnā o na o na fia whai lato fia filinga e lato whai unga. A wai e le whaingo fia. E le whaingo fia le, ia le, ia nā ma tā upu i onga, onga ia ma tā upu smoking.
0: Ia.
1: Le wai e whai sauno ai.
0: Yo tulanga na yo wanenga sa moa tato mesina mantua ele fanyo fier sa ilinga tato matua o tato matua o tato fanua moa tato manuia fa o tato tulu nei a pax e profeo samolio o mai mama o mai lavo fale a lili o sa va io ale pata tau su o se mea i e PM fai en tatu a onga i malisi malifa. A wawa onga nei, a ele no fur tauranga. E te le mbua siava no.
1: Mwani lafa.
0: Le ala wa tatu wa ai manuia la wa nei le epi e kopo. Le ufe mai. E ola taimina, taimina, taimina. Wale lei uma onga. O tau le tue mai fu i e pia fa onga i tatu fana. Lo fue mele be kopo a ongo mane kare si ale sa vai o bone to ma mau se te me mai fu e fa o e pia
1: eh
0: la wa le lei u ma onga a o le fata ma la ma tua o le a le i u le ye e a le fan ha
1: pe te tu sa le al tu langa o ye ia o onga ma tu langa la ka pisa mo smoke
0: e
1: wai sila sila le lei la val tu langa ia o onga ya nae moni ya ile ya fionga ile epikupo ile tulanga wa onga so se kolisi lava inu itua foi wa matau tia foi ma maurunga tulanga fa ya onga
0: si umbu wale ipata fa ya li
1: wa kolisi fa solo atole me itua msafa ale ngata foi la ile ya ia wa onga yo tulanga o laka pi foi ya
0: ya
1: wa le cha longa len cha aloi pe ya la o longa pulotu e mama ma Saint Joseph le na pe na Saint Joseph wa la misa va ya
0: ya
1: ono le leve ona au wa ta si de fie de leila wa wa ya le tulanga e fa pe na ona ona mata tu ya ta longa ya so ia e bio Saint Joseph yo avele yo chenel ya ma le ma i le va ulo
0: ma avele
1: ya
0: me no colisi
1: colisi
0: senga ole me fa no no tu langa le we sa no rein ole wa fa sala Saint Joseph male ta wanga la pi festivine tamang a piki ma school boys le na piki mai ni le na malanga mai ni usila to fa le Saint Joseph ai na to tasi e lo ploto ala champing lo ploto ole me da le ye wa very unfair qualifico yet picking au ye le venango mai la milame au o ngan yusin
1: eh
0: sa picta ko picki mai a fe lo champini lo plotu a mai umale afa ala mas ko valu
1: eh
0: alongo plotu ah ya ga pic picki mai lo le kai kasi a isi au a wo ko picki ala sencho a wo tu la bo ya lental no ya bo si si tu la de la ngale to chupo mas fa bravo kapungi lo sencho chef ah o dan mo yana lena tiliva mai ele epikopo le sikai mi Saint Joseph ya to tupu mai loa wa ana uti ne tama le fafia kama le fafia lo uri yo fafia kai wia e le tupu tatu temi kai lo lau temi sa het poya oyar marko ken mi le tupu kwa fi fi ngai pa ke le il mako sa fai urvan fitu fi wisi ang fa bisa ma ma ko kar kar ka bo inga maka ma sa ole o yo yo le
1: ko mi na wa ma ta ma cha jo lo fu shi o mo lo o fu li ma
0: pa ya pe ya la
1: wa ya sha ma di mai pe o le ang helu vo le le
0: ya pe o tu la ngal na a na o le fa ka ni mai ya le fo ngal ka ta shi ya fo fi mo no la le ta ka mo ila nga pe se le fa mai ya ka ko nga ni ka sa nga o vis
1: ele sunga po le fionga ya Tom Cruise e la manofo inga malona fali tua ya
0: Malo, malo Tom
1: Ole wa upa iti mai kapab kiu ila vanga ia
0: Olo mai tau atole wa sulima minute wa te aile se fulu malelua ia Ma Tom Cruise Tasine upe se fulu lava mo oe male a inga uso manuia le tau sang fo
2: Talo falava sa moa Ole ala itanga moa fui mono si lia utai Olo e faafonga mai ili leti o faa epi Brisbane Iva valu tasi male tasi faa moa

0: Ia bax, me se fa fa nga ta tu tu nu ol pese de na pese fo wale na le fiunga.
1: Ha ta ta mo mo pese
0: wale na le fiunga ya le ala i taka mo po le fiunga ya fui mono. Fa me o wote visi, yo e. Va ai kako. Wa se fui fa penge ye lo fi a inga le fi fi o nga fui la ve visi. Lo fi a inga e a ta mo ma fa fi fi ma. Lo vinga alo fusia la tu de lo.
1: Al mana yo Jamie sa will pese a lo release my is a brand new song. Hey, release the 2025 all of it all in my e me all this. Ah, e inu vai sa mete inu tu me ma. Ah. Ora u puer na pese me vai sa mete e ta ma fa a un ta ma fa sa vedim.
0: Ole o tu langa le na pax fa pe a we all mete se alcohol alo ka un ge ole e impu mana tu ole ta ma fa inda le mete. Ole mete ma wa so fu ma lo lo. I
1: ola ta fa ya tu na ye. Ah. Ma na ye fo tu anga fa tai.
0: Ma lo. Ma lo la ba si li ye ta i. Ya ole na to fa for my oral ngalo sa mita masa vai lima ya nga foi ya ku taula ma vai lima ingur sa olole mita ke ala vo kai au pepe mo busa ro ki go malos
1: e che lo fam talang ole ole fola olole mita li smoking wa mo me fam talang ole che ho soini nu no tanga
0: kana mo sole se la wat se fudo ole au so ho Ale ilo se ocupe vaka o isa ufang pia ya faka ya inguro le meta ya no le vata ni mila upe se paksa
1: olo va penao na e maua mai pela unanga la uiva valu tesi male tasi fa mo e au au nai mo oe ne ne yaso nei pese fa pena pa mai upo nei pese o te masalo wa e musu ya tia usu ina tela malani chensin ya o to umalava isa fa pena ona ne tu si de fia o tu ia la wali ia la usinjo ye ia uri io a fano tai ia a tu ina faila tu keo freni ya so
0: kam kwe maris
1: a o nela ina fa pena e mese fune lilo funti sina fia o uri ipi vite mi la usinjo a e fina fio em jene se mersi la wali ia a o tele mai dol a o tele mai dol
0: ma yo aso la e ufura tau de si tu tam tam la tu pa a ve atu la tau de si tu
1: sele e pari wa tanga tana fa pena an fio wa ima le a velen fio wa ima ma jene se mersi No, le lilo Roy Slate. Latua Roy Oko, my little princess, as I married Latu to Sangal Vita.
0: I will hit you. I will hit you.
1: I tell you, I tell me, Vanna, let's buy a book. I'm much and not what Vita me. If you know what I mean, to see. It's done a lot to see this now. There are.
0: We are finding a book, making me.
1: Ah, you're Vita, your telephone, ma. Text some email. Oh, so la. Yeah, if you tell no, I'll take a void.
0: You could spike.
1: I'm going to go to the house.
0: Do you like me to take me a little Lusu Faminute or TS from Malinoha?